abansoro league agba ojorilede Nigeria ifese won se kan waye lana e mo pe Rivers United awon gbalejo wori Wolves Rivers United ko ja o ami ayo meji sodo won lo fi pori ifese won se ori adinu Spanish La Liga Atletico Madrid awon wa n papa sere won won gba alejo Osasuna e wo Jonathan David agbowo waju orilede Canada won lo kokko mi awon o le fi kan si ni 54 minutes nigbati le o Normandy ko won na fi keta si o iyen ni 63rd minute sewari Bernard nigba to di 82 minutes o fi kerin le e wo Osasuna gbiyanju titi ama won o le da kan pada lapa bibe yen ami ayo merin sodo won lo pari si Oya Deportivo La Coruña won gbalejo ikọ Sevilla ami ayo kan sodo o ni Sevilla fi lu won mole se wa ri Barcelona lebe ti mo na se lana oya je ngbe yin debe Juan Cancelo lo mi awon akoko Rafinha se ba gbo hattrick ni gboro aye hattrick to lagbara o mi awon ni 25 minutes o fi gole wo mi gba so so di meta eje ni 42 minutes o tun gba penalty mi ni 67 minutes meta ni Rafinha mi lana ta ni o wa da Rafinha duro Olorun o ya Villarreal o mi own goal fun won o ni 36 minutes Gabriel Jesus o lo ma Jesus won lana 79 minutes o na fi kan le se wa ni Lamine Yamal o ni bo le se mi meje to ruko mi o ni sinbe o fi keje le o se wa rire si satanda won ni egba wa bo le se ma mi awon meje ta wa ni mi meji awon na woju won da meji pada o 72 lo pari si Baka resi satanda 72 scoreline o ni Baka fi lu won lana se wa ri fese won se laarin Levante ati Athletic Club won sun fese won se yen si waju o fun idi kan abi ekeji ifese won se yen o waye lana o dinu EFL Cup awon esi fese won se to waye lana Everton gbalejo wo Fanti se wa ri Akaraz nigbati abala akoko pari sodo odo ti wo Fanti tin wo pe awon ma mu point kuro nbi awon ma so di goliwo mi gba si won tin wo ye pe penalty shootout ni se ani Everton ni laye di Easy Stadium na pe bi awa ma boju yin je o Everton lu won ami ayo kan sodo o ya Fleetwood Town ati Sheffield United won boju Sheffield je eyo kan sodo lo pari si se wari Frank Lampard tani won ma koko fun ni sack letter se Frank Lampard ni abi Michael Carrick bo se se Carrick ni se Lampard Coventry City won padanu le won Aston Villa lo lu won mole Tammy Abraham lo kokko mi awon fun Aston Villa o ya Coventry da pada ni 27 minutes nigba to ya Aston Villa ni pe ni Bosse awa Unai Emery o fi kan se Coventry lana ami ayo meta si eyo kan o ni fese won se yen pari si se wari Manchester United yin ni kantan papa sere yin jo eku je ori fidi eku oke bi eku eye oke bi eye ninu iko yin se lashi won lo mi awon o iyen ni 8 minutes nigba to di 10th minute nko Mason Mount o ki keji lo di 2-0 awon lolufe mayu ni pe a so fun yin pe a ma bounce back e mo pe lopin ose to koja awon kan lo wa controversial Man City lu won mole ami ayo kan sodo nigba kan wa mi meji lana bon se pe paso na pe Sunny Ade na pe Kwadi Ultimate ipe e wa corin fun wa a tin boju Brighton je se wa ri Brighton ni e calm down e ti mo kankan e ti ri kankan o se wa ri kete ti abala kokko fe pari Postolas o ni o ya igba kan si ami ayo meji si eyo kan o pari si ben labala kokko se nigba tan lo dressing room akoni mo gba Brighton gbogbo yin le da mo o ni eyin omo mi mo Manchester United now e gbe sun mo won ni second half e ti won sere e gbe san le won o ya mo se wole second half won se bakoni mo ba gbe se o do ye so fun won o ya igbe san le won latowo eyin dowo arin dowo waju be la won Manchester United fi mimi na fenu mi Cherry Grooves Pascal Grooves o da pada o di tutu lapa bibe yen Sadeleye ni Raymond tanna o ni phone ni mo n te o
bá tí ń bá gbójú sókè mo bá rí pò ti di méjì méjì ó ní mo tún calm down pé Man U ni ilé ni Man U wà Man U máa borí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ jaré ó ní mo tún tẹ fóònù lọ kété tí mo tún gbójú sókè ló bá di 3-2 lápá bíbẹ yẹn mo ní ọ̀gá mi èmi náà pa píìsì nígbà tí mo rí pò di 3-2 ni ṣe rí Man U wọ́n bojú olólùfẹ́ wọn jẹ́ o wọ́n bojú olólùfẹ́ wọn jẹ́ Sport Assembly bó ní ṣe ṣe àwọn Rose Aregbesola Stella Temi Fagbayike wọ́n ti wọnú studio wọ́n ti fẹ́ lọ compose orí ọ̀gá wọn náà ti ṣáájú ó yá Brighton eléètẹ́ ṣe ò dá o àmì ayò 3-2 náà fi gbá Man U dánú o tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdíje EFL Cup Man U ti já dànù

o ya kin to fun yin lawon ifese won se to ma waye leni e mo pe Europa League te si waju leni e de n wonu iroyin lo kin ja yin si Thierry Lionel Messi record ti Messi set fun ra re o ti break e o Taban soro asekagba Messi ti wo 36 goals iyan ninu awon asekagba to ti gba Messi ni fastest player Taban soro history idije MLS to ma koko wo 100 goals iyan ni 114 games to ti gba 36 goals in final 929 career goals 100 goals for Inter Miami oya egbe fun baba Thiago oya papa pa Jamie Carragher agba bọọlu Liverpool nigba kan ri o ti toro o tenubo Mike lapa bibe yen o ni ise eri eyin eyin te n gbe preyo le Anthony Iraola iyan oluko ni tututu Liverpool se gba o demi o sinu yin o emi o si ninu en to ma benu atelu Iraola e mo pe awon agba bọọlu ti Liverpool kojo won ti struggle lati sa to koja gbogbo won ni won o se daada ile ro pe Iraola ma se se o ma sare yin kan pada bo se de ni o ni ewo e mo pe awon agba bọọlu ta ni awon won o da rara o o ni de be really poor for a long time bo se so le de gesi niyan o ni se wari Iraola e calm down fun Iraola o ma se daada emi ni gbagbo ninu Iraola o ya kete ti rafia inu iko Barcelona mo wa o kete to mi awon meta lana won wa gbe mike si lenu won ni ogbeni rafia o ni sa wa soro wa tenubo mike o ni ise eri emi gege bi agbowo waju ninu iko Barcelona e je mo pe mo tin mi awon bo se wu mi o ni inu mi dun gidi gan se yi lowo lowo ti mo wa emi o ni dawo duro yin se ma mi meta ni ma mi merin e wo to ba tun se yin tun mi marun oya bakana inu iko Real Madrid mo wo lo oya Vede Valverde Federico Valverde o ti soro lori Yan Demande onise ri Yan Demande te nwo un agba bọọlu to da tan ni taban soro agba bọọlu to se fokan tan oni Demande ni taban soro 1v1 oya kin suma agbowo eyin o ku emi ati agbowo eyin nikan onise ri Demande te nwo un kete lo ma delete e o lokan mi bale mo nigbagbon nu re mo trust e gidi gan ni e o lo ma mi awon fun iko Real Madrid o si ma Manchester le oya bakan na mo tun fese kan ya nu iko Barcelona Rafia ti tun soro onise ri Lamine Yamal onise ri goal tu Lamine Yamal mi o lo need go yen gidi gan ni o se mo ipo padanu goli wo mi ngba si o ni ewo emi ma sa gbogbo ipa mi lati ran Lamine Yamal lowo gbogbo kan ni ma se o lati ran lowo

e je mo pe Manchester United o ti pe bi 50 years pe won won le ri pelu ami ayo meji ton tun pada wa pada ni fese won se pelu ami ayo meta si meji seri September 1976 iyen niyan ti sele gbeyin o o ya Michael Carrick ti lo de record oran lo set ile fun Manchester United. O ya se mo pe lati igba ti Marcus Rashford to ti mi awon fun Manchester United mo soro February 2026 se lashi won tun ni agbabol elekeji ta ba soro mo lenje lenje to tun ma seru re fun Manchester United o Rashford to wole to mi awon nigba ti ma yu koju Midland iyen bi odun mesan seyin o ya egbe fun se lashi lapa bi beyen o ya bakan na Kylian Mbappe o ti mi awon o mi awon koju gbogbo iko to ti koju ta ba soro idije Spanish La Liga o ya egbe fun Kylian Mbappe lapa bi beyen gbogbo iko to ti koju o ta ba soro idije Spanish La Liga bi omi kan yo mi meji koju won.

Balogun nile balogun lode baba mi owo ke nbe ribija. Olorun ogun foko re. Radio Evangelist mo tun ti bale bage sori eto yen gege bi se mi losose. Olorun ogun foko re. Bi o ba se ti e to nbe nipa ti wa kila wa iba ma wi. Bi o si ti e to nbe nipa ti wa kila wa iba ma so. Ijija bi ko mi nu agbon danu. Anu Olorun ni o je ko mi nu agbon danu. Olorun se ogun foko re.

0: Ibrahim gangan lo lowo button ile to duro ti mi gbagbagbagba iyen ninu kulu lapa bi
1: eruko tu agasha pataki ju lo ma lero wi ko ti ju afiko to won lohun nke la ni ko de o
0: radio evangelist akoko yin o ma to nkankan e ma gbe ikede ati ipolowo oja yin bo yen lori eto iriri mi ta ba si fe si wakati meji wakati meta a si so lo na ni ẹ̀bùn ọlọ́run lè dè pípé lára mi.

Ah, eto ti mo ma se iyen fun tosan toni, eyin ara abin ni mo ma ki yen ma ka san le kan si. Ah, yin te wa ni oju opo Facebook mi, nkan te nko yen mo ri dada, amo elo si at West Radio 893 at West Radio 893 yen lori fan page wa, e ma ri gbogbo nkan te nbere yen gangan, e ma ri nbe. Elo si be, elo share, elo like ye, elo love ye. Eya ara bi ni mo ma tun kin le kan si e ma ka san. Bawo la se ma se leyi si ilu la ma ko si orin gbedu eleyi o. Eyan logun aye o. Eyin onimo aye o. Eyin ni mo pe awo ni nkan kan lori awo mo nkan kan amo oye ati ogbon eleyi teyin fi ngbo wa gangan ohun la fe je ki e fi da si eto tosan toni. Tori pe awa o le da se tori e ni awa se ngbe wa fe yin ara le ke ba wa tan mole si pe kini onu abayo kini nkan ta le se. Awon omo elomi wa ninu okunkun amo nipase oro teyin so lo ntan mole yen si oju ona awon loju ona awon yen ipe telomi npe to kan wo boya ifa ara ni ki se ifa ara o o ntan mole yen si aye elomi ni. Mo yo solo awon wo wa live and direct iyan loju opo Facebook temi gangan. Tori ijoba akoko e je nbere eto kankan lo ni sansan.

Hey! L'homme obéré, il bat bon chini chini. L'homme obéré, il bat ni. Yahoo, mi kilo chele. Hey, daddy, mi lili. Ni homme obéré, il bat kodju si babe. Ah, daddy, il de sokpe, ama agba lejo tutsun. Ni babe, il bat ya. Il m'en a fait fichier surprise, il faut en y okpe, et ni ti wamu. Yahoo, ebo, abami. Ki wono fi akoko, kofi mo. Eni ti o na ba jade lowo lowo bayi larabirin ba pariwo lo ba koju si lokunrin ba koju sarabirin pe my dear ki lo sele o ba ni mommy un leleyi man iya eke oni e oni ya to bi un lomo gangan leleyi o lagbara po oni ya to bi un lomo gangan leleyi lomo iba lomo birin iba pariwo lo ba sajade lo ba sa lole baba iba ni iyen baba oko lo ba ni ki lo sele iya iba ni ah omo un niyan lo lole yen omo e lo lole ke hey ki lati se isi hey mo ki lati se isi niya ina ba dide jana jana lo ba lole oro awon mejeji oro baba yi ati iya yi oro won ti wo gege bi oro ife won ti ni fi ara won daada oro omo yi na ati obirin yi na oro won na ti wo won ti ni fi ara won daada nigba ta rabirin lole iya atomo won jo bara won soro baba ati omo won ba jon soro ah daddy ba o le sese ibo le ti pade nkan kan won sa jon foro jomi toro ro abai ba nsalaye ibi bai bai bai bai lomo iba ni a arabirin to nso fun yin ti pe ti pe pe won ti nle ladugo ti o da on lo ohun lo lo tun jaja se nsin to tun da ohun lo bai to tun ti sa lo le tori pe iya e o le yin fe gbe ni iyawo ojo na sa lo ni kaluku sa lo sun le bi pelu ronu baba yi lo si ibi ti iya yi tin taja iyen baba soja o lo si ibi ti iyawo e to tin taja lo ba ni ko bai bai bai ba la se fe se o lawon baba ba ni awon omo yen no ma ya no ma fira won le o pe won ya mura won tegbon ta buru pe won o le pe sugbon laarin awon o pa won o le fi ara won le baba ide tin lo bi 70 plus nigba na iya ti iya na ti 60 plus iya na tin gbenu le 70 amo tori won fe ma sese kuse na ni won se pada so pe ka won ma fe ra won igba ti arakunrin omode kunrin ati iyawo e na ma soro won la won o le fi ra won le o pe awon baba awon ti ba ti won de bi kan awon mejeji na no ya ma tuka fun awon o eyan logbon aye o ora eso si ni lenu obuyo si kini ki awon idile mejeji yo se egbo lapa odo ti yin ta ni ko fi ra won le sa awon to sese njiji aye won bo ni kan fi ra won le ni abi awon baba ati mama yi ni ki won fi ra won le omo awon omo ti fariga awon baba na ti fariga baba ni ohun momo ohun dada wi pe ohun tan arabirin eje ni pe ma obirin kaakiri o ni omo ohun o le fe ohun mo ru omo to je dada lati le ori ah eyan ara le kini ki awon mejeji o se awon baba yi se awon ni kon fira won le ni abi awon omode kunrin ati omode birin se awon ni kon fira won le ni kini kon se mo nbo

0: Sumo microphone yada e ka so ma
1: e ka san sa o
0: oruko yin ma ibi ti e ti wa si ori eto
1: Mrs. Adewumi Odediran lati Elebu
0: Mrs. Adewumi
1: Odediran
0: Odediran lati Elebu e wa ni ose to koja amo ile kun die tori e ni e se lori ofe tori e mo se ni ke pada wa iyen fun ti ose ile ise abani fresh bread won ni ka ko bready fun yin
1: ile ise abani bread koni jona o awon won ma lo oke o
0: ami o
1: le se
0: west radio
1: 89.3
0: fm
1: le se yin o ni jona o
0: ami o
1: opolo yin o ni daru
0: ami o
1: waju waju lo pe biti mo re si waju waju le mo lo
0: ami o ami o e se ngoma te ngo wa e se ngoma e seun

0: gosta de mim, né? Que não se faz com a pera, mão.
1: Qual
0: papai?
1: Qual mulher?
0: Qual mulher?
1: Qual
0: mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher?
1: Ẹ ṣeun gan. Ọlọ́gbọ́n ayé onímọ̀ ayé nìkan ló lè dá sétò ilé ìtàn ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. 0916893 1000. Hello.
2: Hello,
1: Ọlọ́run ló ń bá wa tó máa orúkọ yín máa ibi tẹ́ ti ń bá wa sọ̀rọ̀.
2: Hello.
1: Mo ń gbọ́ yín o.
2: Hello.
1: Mo ń gbọ́ yín kétékété.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ojú òpó yẹn ó ṣe ó lágbára pọ̀ lé ni. Hello. Hello.
3: Hello. Hello.
1: Orúkọ yín sir, ibi tẹ́ ti ń bá wa sọ̀rọ̀.
3: I'm Joel Ibrahim.
1: Okay sir. Mo ń gbọ́ yín sir.
3: From Igbo.
1: Okay sir. Okay sir.
3: What I know is that there's nothing bad for that boy to marry that girl.
1: Okay.
3: And there's nothing bad for that man to not marry that woman.
1: Okay.
3: Because two of them are, they are not, the woman is not a mother of that boy. So, if you marry a wife and from another place and you get a daughter, your son can marry. There's nothing bad there. Let them say to themselves.
1: Dion, okay. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Yeah, thank you very much, sir. Yeah. Ti oju opo akoko yen o ba to dada ele loju opo elo 0915333 4893. Hello.
4: Hello, Ekaso.
1: Ekaso sir, oruko yin sir bi te tin ba wa soro.
4: Yinka loruko mi mo pe lati Osungbade.
1: Yes sir. Yes sir, mo gba yin sir.
4: Seri nkan temi ri ti aniyan ni bi pe baba ti dada. Iya na de ti dada.
1: Yes sir.
4: Ati wi pe wọn jíra wọn lọ́wọ́ ìbàbá ìyẹn ò ní kí bàbá má fẹ́ ìyá ìyá náà ò dẹ̀ lè ní kí ọmọ náà má fẹ́ bàbá. So wọn jíra wọn lọ́wọ́ o tẹ́mi ojú tẹ̀mí fi wò ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Torí
1: ìyá
4: ti bá dé wọn
1: síbì kan. Ẹ mọ̀ pé ìyá yìí tá à ń sọ yìí òun ló bí arábìnrin tí ọmọkùnrin tọmọkùnrin yẹn fẹ́ fẹ́.
4: Bẹ́ẹ̀ni
1: bàbá yìí náà ló dẹ̀ bí arákùnrin tí ó fẹ́ fẹ́ ọmọbìnrin yẹn.
4: Wọ́n yìí ṣe olóòtú, wọ́n yìí ṣe tẹ̀gbọ́n-tàbúrò. Torí pé Nàìjíríà tà wá jẹ́ ojú Áfíríkà láti rò wípé nǹkan tí ò ga ni. So ẹ máa dín túbọ̀.
1: Ẹ ṣeun gan, ẹ ṣeun, mo mọ lóore o, ẹ ṣe gan o. Èròǹgbà oníkálukú ṣọ̀tọ̀tọ̀, èròǹgbà oníkálukú ṣọ̀tọ̀. Torí ẹ ni a ṣe ń sọ pé ká ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣọgbọ́n. Tó bí special, ó wò mí live and direct. Toby special, thank you very much my brother. Toby special, olorin nla, thank you very much my brother. Yeah. 0916893 1000 tabi ke loju opo yi 0915333 4893 0915333 4893. Kini ki awon baba yi o se, kini ki awon omo won yi na kini kan se, tani ko fira won le fe nikan. Orebete. A abi atun le loju opo yi 0911 33 33 893. Hello.
5: Hello sir.
1: Yes ma, oruko yin ma, oruko yin ma bi tesin ba soro ma.
5: Oruko mi wa, abi ka fi talent.
1: Ki lo oruko yin ma?
5: Adiola Ade Soya.
1: Okay ma.
5: E wo nkan to ma se ni papa ti ya. Ko fi awon sile.
1: Hmm.
5: Ikeji, se de ri awon mejeji ati baba ti dagan. O ni eru fun ogo. Ko si ba ya omo ati omo, ko ba fe ra won.
1: Hmm.
5: Ti baba ati papa ti awon sile gan.
1: Hmm.
5: Kon si ni, wan si ma li la won. Si se la n pe.
1: Hmm.
5: Wan si ma li la won. Ko pe ti we di mi si bayi. Wan li la n be be ni pe ti li ni. Won ma ka se.
1: Come on,
5: o ni ewu ife nagbara o le para bo se waye omo le su ko sinu kan fun ya ti o ba na su ko sinu kan fun omo
1: tori wala yen ti po gan ninu le bayi o
5: ah o ma po ah ko fi awon se kan me ni ma lo ka so ko na wa le omi mo la kon ja pa e ma de to gbo
1: e seun ologun aye nikan lo le da se to tosan to ni onimo aye nikan lo le da seto tosan to ni e le loju ope ile na lati fi ba wa soro 0913 33 38 93 0913 33 38 93 tabi 0916893 1000 tani ko fe nikan le fe nikan se baba ati ya won ni ko fira won le ni tabi awon omo yen ni kan fira won le fa awon baba yi eri pe onikaluku nso ero okan ti e gangan onikaluku nso ero wa shototo ero wa shototo lero ngba ti yin gangan kini ku sele tani ku fira won le. Hello
6: sir.
1: Yes sir, oruko yin sir tesin ba soro.
6: Oruko mi ni Segun lati Apata.
1: Mr. Segun lati Apata. Lapa odo ti yin kini ko sele
6: kini da so ni pe ka mi jejo ki ya o fe da ka ti omo ni o si fe omo for ten san ka I pe si ni pe ye omo ye mo o bi ni o je se ya ko mi meji mama ye ni ti o ya ko baba ye ni o je ti o ko mi meji lo ni so ki ya mi jejo wa lo fe ti wọn lọ fẹ ọmọ ìyá yẹ pé èmi ò ní nǹkan tí wọn tọjá tó ní kí bàbá wọn fẹra àti pé bàbá yẹn jẹ sí mi àti màmá wọn ti dàgbà tí òun ò lè bímọ fẹra wọn náà tí òun ò lè bímọ fẹra wọn mọ kí wọn fẹra wọn tí wọn ti máa bá ìgbésí ayé wọn
1: lọ. Lápá ọ̀dọ̀ tí bàbá yẹn lè fẹ́ ìyá yẹn kọ́mọ yẹn náà dẹ̀ tún fẹ́ ọmọ náà. Onimo aye mo se yin pele. This is your radio evangelist. Ajinrere to gayata to stand out yato lori afefe. Ambassador lo para para lori MIC. Iriri mi leto, eto ni iriri mi. Hello. Orebete. Akoko yen tin ko wa.

ti oro won gbiyanju lati wo pe se lo to se postpartum psychosis ni abi awon kankan kankan lo fa to fi sere ikupa awon mo ti e gangan e ja kuro ni United States. Dapẹ ni ife soro lori postpartum psychosis. Hello, ta lo wa nbe? Hello, e ti wole o. Eh. A si wa nbe mo gbogbo be gbọ nkan kan bi o. Te ba n gbọ wa ele tu wa pe 0916893 1000 0915374 kan 893 oju opo mi niyan. To ba je network lo fa. Tabi 0911333893. Tori lori oro Clancy awon kan ti jade pe postpartum psychosis yo buru awon kan ni o te loruko to nje lede Yoruba to je pe tobirin ba bimo tan kan lo nsan na awon obirin wa ni o e ja pada sorile de Nigeria. Eleyi gagagaga ma adugbo to ti sele gba ri foran re lori social media asimo wi pe agbegbe to ni se pelu Yoruba ni oya ki lo sele yi se la ri arabirin kan find the girl wear cloth we no get back lati oke bayi titi de bi oke eyin sale owo sale o ti ye eyin awon mo wa le mo gbo radio ise ni gbogbo iyan je korofo gaun la so talabirin iwo lowo waju nkan ele ta won obirin ma nwo ti o je ki ti waju yen ko duro daada ko wonyun na lo gbe bag lo nlo nti e okunrin kan ba dide ni waju shop ti e lo ba excuse ni bo lo nlo obirin ni e o nlo bi bye ki lo sele oni o mo to sele wa pada si bi to tin bo ni o obirin o ni asao

0: ki gbogbo awon gaba papa gi wa le se wa yi alagba ayo Emmanuel Ojo eyin omo dada eyin eyan wa dada ki yin gbogbo eyin do ka loga ni gbogbo e kaka gbogbo yin la ki o akimo mi wa na dada o pastor Mrs. Lillian Badamasi Badamasi akiyin akiye ku ifomo niyan se o prof kilo niyan se o
1: won se
0: o ah o kada da o
1: e se o
0: Hello, but they were putting in here like by Stephen Akinyi Akinyo, the engineer. So, all caught in the candy for Labi. A cover banning you, I think you lower your coin for your own king, a cook, a little prof that way. Kawaro,
1: all coming Professor Ademola, this will be.
0: Lori eto toni etun gbo tutu eh gbogbo yin te ba ti gbe si be te ti gbe si West Radio 89.3 e so fun ara lekeji pe eto omo ni yo omo nde tun de
1: o ti bere o
0: e wa gbo apanu ede o o tabi apanu ede e wa gbo apanu ede o
1: to
0: ti nu ede wa o e tori e mu gege ati kaita da yin le bayi to lara ke ko le o e ko toni le o gbogbo eyin akeko pata kin pe eku iwole o eh ni time yi e ma se jangban o e ma ba yan ja o e ma jo e be kegbe o e joko ti we yin ni o o se ibere be lati bere o ko ma di third time na ma sare crack crack e mo la bayi o
1: ma kawe lati sin lo
0: o ma se kini
1: o ma
0: kawe lati sin lo ni o prof kilo mu wa loni
1: igbo atu ni
0: igbo atu ara bere fun
1: ara gbaji gbe itan lo wa nbe
0: lo wa nbe so yo kan be fun wa
1: okan ninu e ni akun ati akun
0: kin tun ma akun eyin se ngbo
1: e ma ko le mu ba royin dali
0: o akun ati akun domi ati dodo aha
1: ore la o mejeji
0: jolly friend
1: be ni be ti enikan apani enikan
0: ikan nu won apa apa lenikan kini japa apa 0916893 1000 0916893 1000 0915333483 0915333483 at 0911333893 0911333893 Hello.
2: Network you down.
0: Oh, that's in Bernie by you. Hello.
2: President Poly Louis.
0: That's the Benda Ben. Kinin Diakpa. Chambania Pali.
2: Chambania Pali. And Tampa. Angolo je den inu akun ati akun ileke ni akun en ba wa ku omo ni akun o tumo si pe be bi gba ti omo ba je abiko agba omo ti o ti o yanju
0: omo ti o yanju
2: omo ti o yanju
0: Prince Adekunle e kare la e ma ba wa bo si o
2: okay
0: prof o ya mo so
1: so
0: ene kan je apa
1: en kan de je en to mo wo
0: toju
1: so akun yen ohun na ni won pe ni butulu ko mo wo lo ton ba gbe sinu ola ba gbogbo en ofan kan
0: yo je kan le ni
1: gbogbo won jo a de gbe lo
0: a mejejo re na mi akun atakun
1: won de gbe won ni jibin bi
0: ati akun
1: akun yen ohun mo wo toju won ba nfun lo ba yo mo bi o se toju e beti akun won ba dan loko ba gbogbo e na la won bi ba wo awo
0: e sa se mo ti
1: je
0: apanu
1: apa butulu na won tun pe won
0: bele
1: so won sa degbe lo so okan ninu ngba won degbe lo okan pagala
0: ikala owo re den
1: bo se pe gbagala bayi o ba gbe o fi ko malakagi loke lebu taja kan ba nbo tabi nkan kan
0: o le rimu
1: won de ti ge iru e yen o ti sami si pe ode kan le ri jigbe ami ti ode ma se fi ran ton ba ti pa ni so yin mai so a ge iru e so wo so ngba ya ekeju na lo na petu won tun de gbo lo kan tun re suru o pa gbe kogi ekulu o ba fi yo si kan na pa o gbe kogi so ira so ba ko yan go bi ira tira ba ri yan ba yo si ma bu bi o re te fun lo je ni o ma bu eran giga galaja bayi den
0: to ba wa de so ma pan ti
1: aha so ti won fi yin mo bayi
0: de ma wo
1: de ma wo do ni
0: en ti an ba pe ni ira se igban le o en ni ba lo go bi ira e ko fo ni so le
1: yo te de mo le lese ba bi eni pe boya ewure
0: bi egba egba jo bi won jo si ri won jo o fe bode lowo se ya ma baba lowo
1: ko se se
0: o go bi ira
1: eni ba tun won pa ohun na gbe o gbe kogi ngbo ya kan bo gidigidi gidigidi bi ewure lohun ri to ba nsare bo ba gbogbo gina ma ko
0: do ma ko lo ba fu gbogbo
1: so eyin baba wa ma so pe mo lo si bi ogun egun re ti won ba fi kagbo fun omo ah omo yen bi abere soja
0: bi o ti
1: ba gba fun won ni
0: lo ba won o ri ara ri o le
1: a le buruku tori bi gidi
0: ma ko won niyun ni
1: ma je ori afa be la
0: owo ni won o ye won san wo fun ani ke gbe ipolowo oja yin wa so
1: ye ti eh o ya mo ko ipolowo oja yin so ngbo ya won so ekeji na tupa egbin ton ba pe nkan da bi
0: egbin
1: ah omo omo kini kan ti da da bi egbin so egbin eran to re wa ni eran abi tete ni o eran ni patako le fe won pe ni abi tete
0: se egbo o abi tete ma ni eran abi tete ru eran wo ni je be awon eran to ni patako ni hu
1: fa bi malu
0: bi malu ewure agutan egbagbo nkan kan ba ba won da
1: so oh orisirisi eran ni won sa pa kan panaki okun kara kiti
0: won sa pa ranjo
1: ranjo won gbe kogi so enikan na wa yo si won nugbo so abinu eni lo ko enje
0: abinu eni
1: enu ti fi ore segbo
0: abinu eni ti fi ore segbo a mo tun megun jojo waju en ba won wa le ba won wa jale
1: so be ba se lo ni o won gba wa ya kaluku ba eja pada le oja ti peran ti to so bi won se nbo eyi ti o je akun
0: so mo wo toju
1: o bere si gbe eran o gbe
0: kojika
1: so o gbe kojika kaluku na eyi ti o pa eran ye kon ni
0: akun
1: eh akun won wa sawo
0: won wa gbe lola
1: won wa gbe oja re en na ba ti e wo gbe won go se ye kan mi nbe so abunu ani ti fori se gbo wana o wa bu won leyan kan ni bi eran wo ye gbe kan bi o nbe en te
0: ma
1: je nti so ti bi wa gbe eran dele o fun awi ya o fun ko awon mo ati yawo leyin gbogbo eran yen na lo tun asa
0: o tun sati akun na ma ti
1: e en ti o fi se lori o fi se won lori so yo je ninu le ni so ran die ki se pe juna jina o so to ye pe awon to ti o reran je o fun won leran won gbo awon sadua fun
0: awon se o se be ko
1: gbo ni awi so ki mo sa be fa yo bi won se se ni yen so ti bi sa fi eran le eran ba duro ba ra ka lugo tori abinu en ti fore bo e wo lo fe fe gbogbo eleyi se o da wa sa mu yi to wo nbe gbogbo yo ko ara si ori igi
0: ora sori ora sori
1: you said to fi kan ara ile eleyi pa e ye ka lo e wa lo kan e wa kweran jare yo wulo fun yin
0: awon olori itan
1: ah olori itan olori ariwo
0: lori ariwo kari la wi se se tun re kokon bi tuni o akun ati akun akun je kini apa
1: apa butulu
0: butulu apa
1: ko
0: mowo lowo nti e abinu eni ti fore segbo e ko le dada o Olorun o mo to wa sona ori eto yin na le wa o omo ni yo omo ni
1: omo ni de omo la
0: se ndo Radio 89.3 FM
1: pe meji
0: pe meji ya wa ba te de le mi ya ke ko te wole mu ni e mura se ko yin e koju mo e ko yin e ma darapo me egbe kegbe ma jise fa mu bi yin o ma ri awon oluko re fi oluko re ati iwo e le je be kan na sugbon ma ri won fi oga loga je
1: o ma se rere
0: won ma se rere ti ni o
1: ko o
0: e ma je aya pa to tọba di ago marun abọ ni frenjogi a lo gbọ ipolowo ta ni eyin e gbe ipolowo ti na wa je ka jose ka fi ti wa gbe ti yin laruge ke yin na o fi ti yin ke o fi gbe ti wa na laruge.

0: kama wapada asuri yetu. Asiko alwa kwa maone yi, bambate kwa aloi ema mba wajao. 0915833 4893, 0911 333 893. Amwan le kumete tam le ba wale. Ikanda ye ba wale o. Le wale le lajou kanao. Emo em fe to fe rin to afa egbese mejeji ko kini o si
1: ayo subuni
0: makoli ni le.

0: తో అలుంటా తుని
1: ఒక
0: Begedeg bina lani japa iju ati eji ako. Se le lo pe japa le sore fun yan, omo sore fako o, omo sore o. Omo sore fun bi omo sore fako o, se ri pe japa se le ko lore lowo, ino tan tun ni ijapa mo lore lowo o, enikan o se ropin o. Nigba kan ni, igba kan.
1: Njo lai lai.
0: Agbe kan wa to nsin adie agbe olosin adie lagbe yi agbe olosin adie ti pe wa sesin adie ni adie lo nsin adie si po lagbala re babi akoko wa obi die na wa agbe bo wa oromadie wa bi an se nye yin be na ni n pa omo o ni n po si agbe iko mo fun nikan se ni ma tun gbin awon ibe kekeke bi ko gbin la ko gbefo ko gbin ewedu ko gbin orisirisi baun e fele so kan onjo kan ni bere pe orisirisi awon efo ta ni e ma da ko won o gbin orisirisi efo tenu je ti sala lore

0: oruko tawon eyan npe ni baba alagbe adie inan pe alagbe adie ni won pe wani baba man baba aladie baba aladie baba aladie agbe aladie won baba aladie ni e ma pe tori pe adie re po wa ya mi opo ju gbogbo e ma fa gbe won ti ra sugbon kini kan ma ba iye ajaude o gba pa ajaude o apa re ma goju tan lo o ene kan be Olorun mo ni jare nti okolu ni ene ti o fi bi si wa ti o fi bi rolu okowo wa ta fi assort baba e sa ri bi pe adie hun mo ndin adie hun mo ndin ojojumo ladie ndin boro mo di oba de marun ai bi o de meji agbe pa iru ki lo subu ten yi omo tojo kan ojo kan o agbe ni to Owa wa di fin di koko nti npa nla di e o ejo kan wa laye ka olorun ni ma wa bo ba gbi adie mi o le so adie lese o le so ko yo fun eje ko yoju eje oku adie ni o ba le won le joku marun o le joku adie marun e gbo marun din loni marun din lola se npo si ni abi ndin o
1: ndin
0: ki lo bi pro
1: ndin ni
0: o ndin ni se no ri odun
1: ah laye
0: ri odun Ape wa joko njo kan. O ni eduo. Iru kini nseun yi. O won so nti npa nladi eje pe o mo pe ejo kan ni npa di e unje tori o ri bi ejo ti so. O wa gungilo. O lo won o so de mojuma ni. O gungilo. O mu naran maran ma re. O tan si wa o gbe si waju re. O wa gungilo. O je o gegun. O won ti npa di e run. Gbogbo awon adie lo nso ambi to ko won si. Oju re o le ni wo feto feto pe ki nkan o de bayi lo ba orun ba gbagbe orun ba gbe agbe lo agbe aladi e ba sun fanfan won gba ti nkan won o di korokoro koro won adie lo mo ti agbe agbe yi ba korokoro ah awon adie woni lo ba lo ja dupe lo ba tanan ran maran wa re lo ba bo be be yan lo ba ri pe ai e jo ndudu me na jojo ogun o tobi lo tin lanu pe ah iro ni o ni lo loni ju abari kini kan wole o ni lo agbe ba be lepi ejo ba lo ni ba lo re re re ninu gbo ninu koko ni lo re re agbe sa ntele agbe ntele to ntada lowo atobe pe nbi mbade tin ba bo pe pa ni won pa o won ati kuma e jo nsare crack ta ngbo dojo ona o ti di bi owo afẹ moju o wa ba won esuro awon ti di awon wo nje esuro gba mi fun mi ta kun gbe npa mo si bi kan agba won pa mi oni ki ngbe e pa mo si bo oni bo ni ki ngbe e pa mo si bo ko ko se pe mi o le emi nwa je temi lo ma ba ti e lo o tun lo sa lo ba tun ba etu obeje eleso owo
1: aje ti gba
0: be ni ogbese lese fowo kini kana bi an se kinu wa ni ogbekele ese fowo elesina ba ni etu gba mi ma gbe kini agbe nbo yo pa mi gba mi tin ki ani ah ki nkonu e fun ah o lelesu ni omo fi su ta se mi ma ba ti e lo o ba le etu ba ba ti e lo Dobbe to buse gada to buse gede titun lo rere to lo agbe mo bi to ya si mo agbe sa npa gbo san san na ni kini to ba pade eye ako eye ako re jomi joke ni eja ni mo je o ma wonu omi deja ni o gbeja oun lo iti odo labi o ti o ti ri kini o ti o ti ronjo re je lo wa pade ejo ni eye ako gba mi duro si e duro die o ni ra duro o ni gba mi won fe pa mi sanu mi ko gbe mi sikun re bi agbe ba ti lo tan o si po mi nle lo ni ah se o si do loju pe ti n ba gbe o sikun mi tan o so pada ah o ni won so pada won so gba mi lojo n gba o lerun akoba lanu o ijo ba ko si akọ ninu ofun re o afi woro nu ofun akọ lohun pe ko jina inu marun akọ ejo debi to da oni ai o se pe nu akọ da bayi o tutu lowo ro ko tutu ju ko gbona ju awon je to kunu awon edore

sakire iwere ah se wa wa ni wa wa para mi nle nle agbe ti nle mi ki je nbe kan ma ju je nbe kan ma du obi nbi je ni ba nje do die die number one ako ako ba nbe ejo jade agbe ti sa lo ti lo tori nbi lo ti nlo poto bayi ni agbe ti jade agbe ni ako so ba rejo na o lohun ore kankan o ni e lo so na bayi ni ke lo wo agbe ba tun kori ona bomi ni bi ti akoju we si fun o wa nbe ejo ejo da kun jade ejo ni ohun o le jade so won wa ku nbi to da yi won wa ri bi to da bayi lo won wa jade sa mo simiti e de mi na ma je ti mi die de te ku ko ba nruju poto irunju poto se pe bi tin po wa ina ni bi ngba wa ijapa ba yo o ijapa ti roko oko yan ni bo lo ba yo lo kan emi kan loku lenu ako to radura korakoroko o se wa ri ja ah oni japa gba mi ikude ijapa ni omo to da da da bayi ki lo mu o to nruju be inununun ki lo mu o lo ba ko lo ba ro fun ajapa oni ejo lohun se lore ejo si ko nu ohun ko lo won mo jade gba mi ba nbe eni asi lore ko ni fi ore pa wa o ah ni sore gba bi lagbara eledura gbo ni ah ni sore gba bi o ijakaba ni ako se bo ti janu ngba ejo ejo ni ma da lohun nisin fa oni ma da lohun oja yi mo debi ti ma gbenu na ma se be ejo so mo pe iro o ti paro mo sugbon oju loro wa iwo jade ta ko wa rujo ti e ka wa gbo kin wa da nlejo re oni ijapa n ogba o adi o jade ta ko wa rujo ti e

ejo o ba lanu soro ba ni ah ijaka be mo ni ko to di po soro ijaka ni bo de oju loro wa ke le ri o bo de oju loro wa o tori na mo bi o to ba fe koro yi ko pari laarin iwa ati ki laarin seju kan eh ko rojo ko si to pada sinu re na ni se bo rojo o se pada nu e oba ni oda o ngbo

0: boku de tun ni pe ko kinu jabo
1: hmm
0: ko ni suru dada ko rin lona olorun
1: hmm
0: to ba je muslim ko lodo awon afat won se dada
1: hmm
0: to ba je christian ko wa won woli on le de olorun fun won wo
1: hmm
0: gbogbo ona ti won le rin ni padura ti won rin
1: hmm
0: olorun a so na won ni rere
1: hmm
0: lagbara olorun ni je baje keyin aye won
1: hmm
0: ba wa na tan gbe to olorun a su gbogbo wa
1: lo o ami o lagbara olorun
0: e ma be to ba wa
1: esungo esungo lati olorun
0: e ko mo tete ro ti lale
1: esungo mo dupe
0: e ti ajo bere mi
1: esungo o
0: e ra ka ni fe yin na
1: esungo esungo esungo olorun ani fe yin na mo dupe o ese o.